0: אוקיי. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أما بعد إخوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولوانيما دوكم تيندا الله سبحانه وتعالى إبان غيرنا تمتانا متيندا مجوف أغتالين بكيندي فبونا ولو الدو بيبونا ربنا عز وجل اچاوا دنتنو سزافي نزويرا غزشالي نام تمرجانا وشتي والله تبارك وتعالى وبلام بجا توا ببانغا لنا ابتفول ديزينغا بلونجي الاب توام وكبيرا غا تمتيا era tugabire mu bwo okubeera nga tumweraliikirira ebbanga lyonna tumweraliikirira n'okumutya olw'okuba gyali gye tugenda okudda oluddayo olwo nno lukulu kyeva tuluddiŋŋana oluddayo olwo terugenda kubeera lwa kunyumyamu oluddeyo lugenda kuba lwa kusasulwa nga buli omu kyeyakola kyonna agenda kulaba okutakabana kwakyo abagenda okwesiima abawangaala mu nsi ne balowooza ku lunaku olwo ogenda balaba nga bali mu bifo eby'ebbeeyi era nga baawuddwa olwawulwa olw'ebbeeyi n'abaabitunuulira nga tebibagattako mwana wattu nabo ojja balaba nga bayingizibwa mu kifo kye bagenda okuwangaaliramu Allah yali akituuma erinnya ekituuma Jahannam idhan ab'ebitiibwa ebbanga lyonna tukubiriza nga twekubiriza lowoozangako ku mbeera era girowoozeeko era ogisuubire egenda okujja oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obw'ensi era bw'otyo bwentyo nga byonna byengenda okwejjusa byogenda okwejjusa wa anna lahu dhikira nga tebikyayina makulu tebikyakugattako Tusaba Allah tabala kwa tala wachitiwa atuyambeko ebanga yonna atuwe aleme tukendeza era atuwe aleme kutuma walikuma yunga chinana munana kaumoze mkaga fama busoga royo programu ino wajia programu dawa eyo kumpine wala mwena batuliriza mu advance mwena batuliriza abajeyo amaledio gamwe mbiseera bino mbagama ati mwewale kutuagala mwewale tuliriza era mwena mbasimye nsabani Allah wekitiibwa abasime era betwogera ebigambo bino bibeere ensonga wakati wange nammwe eneetuleetera emirembe mu nsi era eneetuleetera emirembe ne ku nkomerero. Obudde butambudde, Omuganda agamba nti addingana amawolu agajjamu omukkuto. Tukyagenda mu maaso ne aya Allah tabaraka wa ta'ala egamba nti wafauka kulli dhi ilmin alim, lwaggulu omumanyi waliyo omumanyi. Onaku lwajjo twatunuulidde Sulaiman ne Dawuda era nga bwe tukyatambula nabo naye okusinga tukyali ku nnabbi Sulaiman. Abatambule nange onaku lwajjo mwebale, nammwe abatwegaseeko mu budde buno gye twatambudde nga tutunuulira Sulaiman ebyengera Allah bye yamuwa. Twalabye olunaku lwajjo Sulaiman ne kitaawe Dawuda, nga Dawuda oyo yazaala Sulaiman era Dawuda bwafa Allah namusikiza Sulaiman. Sulaiman n'ayogera ebigambo bye byategeeza abantu ng'era abantu abalaga nti embeera gye yabadde bamulabiramu kati ndala, Allah ayina eddaala lyamutaddemu. Twalabye eddaala lyamuteekamu n'amuwa okusobola okubeera ng'ayogera n'ebinyonyi. Ya ayuha nnaasu ulimuna mantiqa tayr, abange bantu mmwe mbategeeza mbitweereddwa ebingi, sobola okwogera n'ebinyonyi, sobola okwogera n'ebikennembi n'ensanafu n'abantu n'amajinni, byonna ebintu njogera nabyo manya olulimi lwabyo. Awo nna kyajja kiraga na Sulaiman yali alina obuyinza nga tasuubirayo muntu alina buyinza era nga tasuubirayo muntu asobola kubeera nga afuna obuyinza bw'alina. Bwatyo Sulaiman sagala nnyo kudda olw'okuba nti obudde nina butono. Twatunuulidde Sulaiman bwe yatambulako lumu n'eggye lye, wahushira li Sulaiman junuduhu min alijinni wali insi watayir fahum yuzaun, byatambulako n'eggye lye omwali amajinni gakulembera maaso nekuddako abantu kubane yali muntu, n'ebinyonyi nabyo ne bisiba tenti waggulu. Mwana wattu, abantu bano abali mu konvoyi ya wansi baleme kulaba ku musana gwonna obulabeere nga batambulira mu kisiikirize. Oyo omukulembeze togenda kuddamu kumusiŋŋaana ng'ebinyonyi bimusibidde tenti n'abantu be batambule mu kisikirize. Twagamba nti twalabye Sulaimani oyo obumanyirivu Allah bwe yali yamuwa n'obufuzi Allah bwe yali yamuwa, hatta idha atawu ala wadi namul, bwe baatuuka mu lusenyi omwali ensanafu, qalat namulatu ya ayuha namur, ensanafu egamba zinne waazo ne zigamba nti abange ensanafu mmwe, abange udukhulu masaqinakum, muyingire mu bisuubi byammwe, la yaqtumannakum Sulaiman wa junuduhu, Sulaiman tabalinya nejjerye n'ababebenta, wahum la yashkurun, nga tamanyi. Fatabassama dhahika min qawliha, Sulaiman yawulira amaloboozi ago ng'ensanafu erawula zinne waazo, Sulaiman n'amwenya n'amala n'aseka olw'ebigambo ebyo byawulira. Waqala rabbi, kyava agamba Sulaiman n'agamba nti ayo mulezi wange, auzi'ni, nyongera an ashkura ni imataka, okubeera nga nneebaza ebyengera byo, allati an'amta alayya, ebyengera ebyo wampa. N'amugamba nti nno, wa ala walideya, byompadde nibyo wakitange nayo byali tomoni, wa na'amala saliha tarudahu, Allah wange era onfuula akola emirimu emirungi emituufu, tarudahu, gy'osiima, wa adkhiluni birahmatika, Allah wange onyingize mu kusaasira kwo, fi ibadika salihin, onteeke mbadduwo abalongoofu. Statement eyo ekubirizibwa eri abakulembeze, statement eyo ekubirizibwa eri abantu Allah baakyusiriza mu mbeera, statement eyo ekubirizibwa eri oyo yenna Allah gw'aba awadde ekyengera ekyawukana ku kyabalala. Kyenjala musooke mmanye nti ebyengera bya Allah simu nnyo, nti buli omu ateekeddwa okubeera ng'aguyina awaka, wabula ebyengera bya Allah byawulira mu abo baabayagadde mu baddu be, nga bw'olaba Allah bw'ayawula mu bantu enkumi n'enkumi z'abantu n'attayo omuntu omu, naye nga bonna abazze okuziika bazze okuziika omuntu omu naye nga bonna basigaddewo. Wafunamu ekyokulya ku nsonga eyo, emmoloka ne zipaakinga, emmoloka zipaakinga, bodaboda ne zipaakinga, abantu ne bapaakinga, naye nga bonna bagenda kuziika muntu omu, bonna abasigadde nga basigadde balamu ne batendereza mu kuziika kw'abantu. N'ebyengera bya Allah tabaraka wa taala mu kuyanjaza abantu obungi, miliyoni z'abantu, abantu obungi, Allah abyawulira oyo yenna gw'aba ayagadde, gw'aba alonze, n'amwawulira mu byengera bye. Ne balonda mu disitulikiti ennamba, ne bagamba nti gwe district qadhi, kiba kitegeeza nti gwe osayininga ku lw'abasiraamu bonna abali mu kitundu ekyo. Ne bagamba nti gwe regional qadhi, kiba kitegeeza mu disitulikiti zonna, region ezikola region eyo, oba Busoga oba Buganda oba Bunyoro, n'obeera nga ye gwe osayininga ku lw'abasiraamu bonna, nga disitulikiti zirina okuba disitulikiti nga 12 oba 15, ekyo nno Allah aba akulonze bulonzi. Kyovaolaba Allah aba akusuubiramu okubeera nga by'okola birimu okumutya, akusuubiramu district qadhi nga gw'osayininga ku lw'abasiraamu bonna abali mu bbendobendo eryo, akusuubiramu okubeera ng'omutya. Walime kulifu ulakula Tituwa kubanti Allah kulonze mu district yonna Yeguo mkubagaga basinga Aino okolesa advantage yo Obeirengo kola biyo ya gala Obeirengo mjoga Osaleo kwenda, osaleo kusamira Osaleo kwe isanga bwe ya gala Chuvola vantoteko kubeiro omugezi Allah buluwa kusembeleza ebyengera abye Kubaya gama muayi ndala Na gamba thumma latusaluna Yauma idhin ani na'in Chobo manya Oyagala nyo, oyagala katono Buyomu Allah agena mubu za kubyengera bya muwa Abantu bano onye chokulia Abantu bano onye wabere kona akasente munsao Abantu bano onye capital Wallahi capital muyina Ebyo kulio biyina Allah abikuwa ulide Wosuro inao Allah kuwadeo Na ye gwe mwenyini Weko zeke fujo nobuli azama nyobuta gambika Weta deko lukomera Uruwaba sawa abaganga Weta deko lukomera Ulo kunono ze mandu wa nevi sigade nevi dala Bulisawa golo gewa Bulisawa go weganga Wegende reze no sebo Wegende reze no nyavo Wegende reze muganda wange Deiroru naku Allah kwa dobla mwobo Nembira jakuwa ulidemu Ono Sulaiman Biyariatu seko Amazimagali na ufuzi biyariatu seko Tiyani koze statement yeno Mumu anie asaba katonda mbugaga wakuwa de Mchitiwa chakuwa de Mubuyenza boyina Na mugama ntuwa na amala swaleha tarudahu Allah mfula kole minume minunji josima Kubanga target yensi si ekigendererwa ekisembayo ku muntu omuntu yenna bane target ku nkomerero to targetinga nseno kufana kufafagana nansi abantu batagetinze nseno ni basomesa abana baabwe ni bakole fujjo yonna mu nsi muno basobola okubeera nti myaka gy'obukadde bali bulungi bagenze okumaliza okusomesa abaana Abana bagenze mu Canada basomeseza abana Allah na abaniriza n'ekirwadde ebirwadde balembirizi tebebaka baina ebirwadde ebinene ne wabagamba nti kulya mmere tachalya mmere eweza kakwota tachasobola kamalawo tachasobola kulya nyama kati targeting enseno o targeting enkomerero Wana amala swaliha taludhau Wadikhiru ni birahmatika Ni wankuwa dola bancho inabiyo ina Na yewe gombo kuyingira Allah kuyingize mkusasira kwe Fi ibadika swalihin Akuteke mbadube abalongov Chava ebigambiwe Sulaimani ya abisabab Gwemuna famulunja atuuliriza Aliku mayonga chinana munana Kamoze mkaga fama busoga royom Programu eno, programu dawa. Tocha mukanga Allah inacha kwa ulide. Tocha mukanga Allah inacha kwa ulide. Allah inzo kube iranga kwa ulide. No somako. No somako. Tocha mukanecho Allah cha kwa ulide na cho. Wala venti abatali kudala lioliko. Bateke do kube iranga baka kanyizibwa. Kubanga bewe itaga okusomesa Tochamuka Ngolaba nti Allah kuwade nsimbi Aina bata wade sente Bata wade oyogeranga boyagala kumateka agi Bajamani toliwa chitalo kunteka teka za katonda Fina tulimuliato Wabula biolabie muliato Bobango finya kalembeleza No wako chosu kulimize kuba no Webalize katonda Gwatude mumolo kamaso Banonga batude nga batude abantu batano batano wabanyiga Gwatude masa asohola toli wa chitalo Na weja kuvayo Sibi ya kolima Wabula biranga usawa katonda Akilize biyokola Akuteke mbako lemirimu emirungi Chiava gamba Wabutagi fima ataka Allah Dala al-akhira Allah chonna cha kuwade chinonye mnyumba eye mirembe. Ebigambo ebyo tuli ku aye gama ntu wafauka kulli dhi ilmin alim. Bwagulo mmanyi waliyo mmanyi. Suleimani dali ya ituseko. Suleimani agendo kulaba nga ebinyonyi ebibuka mubanga batambula, agendo kulaba nga alaba gap. Nga alaba gap teriwo. Era agendo kulaba nti waliwo ekinyonyi ekiminsinga nga n'erinnya alimanyi ekiminsinze wabulanga tamanje kigenze. Allah atugamba Qur'ani ekitiibwa n'atugamba nti watafakkada tayira faqala maliya la ala alhudhud. Suleimani agenda okulaba mwana wattu fatafakkada tayira, agenda okulanga ekinyonyi takiraba, gaapu yakiteriimu, alaba tekiriiwo. Faqala kyava agamba maliya la ala alhudhud. Tuyige embeera Qur'ani nekuyigiriza embeera y'okwogera. Oyinza okuddayo awaka nga Ssonko tomulaba n'ogamba Ssonko aliwa, Ssonko aliwa, oba Nakato mpitira Ssonko. Kiba kitegeeza nti Nakato gwe wadde obuyinza abeere ng'anoonya Ssonko wonna waali amuleete. Ssonko aliwa oba otumyani, byomu asigala ayoza bintu byasigala akola bibye. Naye singa ogamba nti abange Ssonko nga simulaba, ne neiba awulidde ng'obuuza Ssonko nga tomulaba, ne maama we, kiba kitegeeza nti abantu bonna abali awaka abawulidde erinnya ng'obuuza Ssonko nga simulaba, bonna obawadde omulimu yenna amulabako agenda mugamba gwe kitaawo akwagala. Oba kino mukitegedde bannaye simanyi. Buzo gamenti Maryam nga simulaba, kyokitegeeza nti yenna awulidde erinnya Maryam obaze omuwa omulimu okubeera nga amugamba Maryam kitaawo akwagala, Maryam nnyoko akwagala. Kyava agamba nti abange faqala maliya la ala alhudhud, abange hudhud nga simulaba, eryefulu nga siraba, amkana minal ghaibin, nagamba nti lyebuzizzaawo, lyebuzizzaawo, litambudde terimaze na kunsaba, litambudde butambuzi ne ligenda, ne liva mu konvoyi ne ligenda. Amkana minal ghaibin. Kyavaagera ebigambo bino ng'omukulembeze era ng'omufuzi, nagamba nti law adhibannahum adhaban shadida, law adhibannahu, nagamba ngenda kibone, ngenda dibonereza eryefulungu, law adhibannahu ngenda dibonereza adhaban shadid, ebonerezo ekikakali oba ebonereza ebikakali. Oyabeera mukulembeze, kulembeza abonereza, kulembeza abana basement, kulembeza abana amakomera, kulembeza abana akuba kibooko, nagamba ngenda mubo, ngenda dibonereza law adhibannahu adhaban shadid, olubonerezo olunene, au la adhibannahu, au la adhibannahu, nagamba nti oba law adhibannahu ngenda kisala, kubanga tewali kibonerezo kisembayo nga kusala kinyonyi, ngenda dibonereza oba ngenda disala, live mu system, which means aba dibali genze kufa, kibonerezo kiryawo. Ebyo byonna nkuba kyakulabirako. Oyinza okuddayo wakanga n'otuula tulaba mukazi oba omwana w'obuwala otusaawa kumi n'emu taliiwo, n'obabuuza Maliya mwaliwa, tiyagenze eyo mama mwaliwa, yagenze eyo, n'obeerawo saawa emu nga tebannakudda, olimasi oli osaala magalibi awaka mu ddiiro ng'alyoka akomawo. Oba olina obusunga bukuswanta oyagala kumuvuma, weepika kumuvuma, weepika kumukuba, bwaba mwana ogenda muyisaamu ejambuya, ogenda muyisaamu emiggo. Kyava gamba awula atiyanni bisulutwani mubini, okujjako singa lina abalireesa amawulire ameeyolefu. Condition etekanga tewekalakasa nti omukyalo ono omugoba agenda oba ono akunyiziza yagalamu akibonerezo, otekangawoko option endala. Oyinza okweweerera omuntu naye nga mulwadde, oyinza okweweerera omuntu naye nga kyomwe si kyabadde alowooza. Kyava gamba nti awula atiyanni bisulutwani mubini, mpozzi weneebeereese ng'ekomyewo nejja n'amawulire ameeyolefu. Era abaali awo Sulaimaani akyekyanga, Allah agamba nti famakatha gaira baid. Hudhud nekomawo. Efulungu nelikomawo. Faqala nelimugamba ahattu bima lam tukhtu bihi. Nelimugamba nti ntambudde nineyongerako eyo gye ngenze. Waji'ituka min saba'in wa naba'in yaqin. Tambudde nineyongerako eyo saba naye singanyeyo amawulire amanywevu. Ntambudde wenvudde mu konvoyi neeyongeddeko eyo gye ngenze naye nsinganyeyo amawulire amanywevu. Obadde ogenda kuba mwana atambudde nagamba tata nonze 5,000 gagano, n'omugamba nti ogalonzeewa mukubo nga nzijja era tulabe n'ogamujja kukale toddamu okutambula bwoba otambula bano bategeezako owulidde weebale kale tukatuseeke tujja kulaba. Abadde agenda omukobedde ekalakasa lwakuba baleese sente, wallahi yomukuba ebisazaamu. Ne Sulaimaani yeekanga ng'effulungu limutegeeza gye ntambulidde ensiŋŋaanyeeyo, ahattu bima lam tukhtu bihi wa ji'ituka min saba'in wa naba'in yaqin. Namugamba gye ntambulidde min saba'in binaba'in yaqin, singanyeyo amawulire mwana wattu ate nga manywevu. Sulaimaani yeewuunya, abadde amanyi nti yekka yaaliwo, tewali asobola kubeera nga aba kirala kyatali. N'amugamba limugamba nti inni wajattu, effulungu limugamba inni wajattu mula'atan, mazima nze nsiŋŋaanye omukyala tamulikuhu, ng'omukyala oyo kabaka wa utiina min kulli shay'in, era ng'omukyala oyo mwana wattu wa utiina min kulli shay'in ng'ayina buli kirungi kyonna. Kyava amugamba nti walaha arushun azim, era ayina ne arushiye, ayina namulondo ye, ayina entebe ye, temanyi nayo gy'otuulamu. Kurani bannange, 88 kamuze mugaga fama busogaroyo programu da eyokumpi newala wa fauka kulli dhi ilmin alim. Sulaimaani bimuggwako, effulungu limugamba nti gye ntambulidde, limugamba nti inni wajattu mula'atan, singanyeyo mukyala gye ngenzeeyo, singanyeyo mukyala tamulikuhum, mwana wattu naye nga kabaka. Wa utiina min kulli shay'in, ayina buli kirungi kyonna, ayina buli ekikola kyonna, yaweebwa buli kimu kyonna. Walaha arushul azim, ne arushiye namulondo ye kwatuula temanyi nayiyo, temanyi yiyo. Lumu nafuna kwa story kadde waffe basajja balaba mukadde waffe omugenzi Katongole, mukadde waffe omugenzi BMK n'omulala akyaliwo bamuyita Kirumira, bali bana. bagenda bagende Makka nenga banajogedde kezo zali kirasi nene bali bagagga nenga bote bagenda mukajola wabulanga bapangisa nyonyi tije tandika kulwa munana basitulanga kulwa musanvu ne bapangisa nyonyi ne bagisula ejjida ne balinda era ne bakomyawo mu Uganda ennyonyi nga bagigendeddemu ennyonyi gyolabeeyo abantu abo ngaayo bakumenyedde naye babeera bali emina musajja bala bayogerako n'omusajja omu yali Nigeria n'amugamba nti naffe alhamdulillah twazze tuvudde mu Uganda twapangisiza ennyonyi twazze jjo ne tugiresaawo tujiresaawo ejjidda kutumala okukola emikolo nga tugenda naye n'amugamba nanga alhamdulillah neyamanadhiri wa Allah y'abantu nkaaga okubaleeta mu hijja banigeria ne neebaza Katonda yakimpaako obusobozi era ne mbapakira napangisa ennyonyi twakamala twamala e Madina omwezi mulamba nalo tugenda kwezaawo omwezi ennyonyi eryawo epakinze ennyonyi epakinze emyezi ebiri agenda gisasula n'abantu abalina nkaaga oli yamubuuza nti mujeebala emirimu gitambula gityeyo yali alowooza nti kye bakoze kinene oli amugamba ffe twakikola nakikola dda napangisa nnyonyi namba tumaze n'emyezi ebiri mwezi gumu Madina tulimugwe mwezi ogumu ogwa wano ennyonyi eryawo epakinze erinze nze ezo ziba ssente Sulaimani yeewuunya okuwulirayo omuntu yenna kale abeere omusajja naye ng'ate mukyala ng'ate mukyala yeeyita kabaka wa utina min kulli shay'in allah nga yamuwa buli kirungi kyonna walaha arushil azim n'amugamba ne arushi ye entebe ye na mulondo ye gyatulako temanyi nayiyo oba okyatenda amayumba nti wazimbye ennyumba eri waffe miliyoni bibiri waffe miliyoni bitaano miliyoni lusanvu abantu bazimbye amayumba gw'oba okyawaana nnyumba ya mwanawo gye yazimbye okyagitendereza byewalabye eyaani abantu bazimbye amayumba mu kibuga nnyo mulimu amayumba mulimu ennyumba y'omusajja y'omuddu ayinza okubeera nga yasinga okusula obulungi mu jjinja allah agimubaalakire allah agimukuumire eryawo ku lubogaagikakandi antu alina amayumba yaha kyovala banze kivumbi mu bujega bwange oli wampita ngenda kugulawo nnyumba oli wampita kwakiika oli wampita ebiseera ebisinga obungi ntambula nzekka otwala omukyala n'atuka mu nnyumba y'abandi n'agamba sirabanga muntu atulugunyanga kivumbi ng'alaba w'omusuza ne we muvudde kiyinza omutwalira ebbanga okuva okweyozaako ekyo ng'alaba gw'otulugunya mbatulugunya gwe okwala namba emu kati abantu balina amayumba abantu balina ensimbi abantu balina ebitiibwa abantu balina ebitiibwa era Sulaimani yeewuunya okulaba nga waliyo akira ku byayina Sulaimani yeewuunya okulaba nga waliwo akira ku byayina abantu balina ebitiibwa otuwa ku imaamu we Makka Osdais Makka Madina imaamu ng'ekitiibwa kyayina ekitiibwa kyayina n'omukulembeze wammwe gwe muyina nga wallahi takiyina konvoyi ezimutambulirako byerugamba nti mukulembeze waffe Museveni agenda kujja asibye emmoloka tezitambula jaamu basi tebaagala kantu konna wallahi just toli imam naye nganava oba agenda ku kisaawe teri moroka etambula era jjamu ayinza okukwata ng'akyalina ku bibye nafunako chance tumi yasaazaako e Madina nga gyendi yali talawe n'atusaza talawe tugenda okuva mu talawe nga zonna engudo bazisibye omukulu agenda okuva mu talawe alambule byalambula akole byakoze amalirize ng'oluguudo lwonna temulimu wadde ekiyenje ekiyitamu ekkubo erimutwale Jidda e Madina ku kisaawe nga tewadde ekiyenje ekiyitamu ne just imam kati gwena ebituyo bigenda bisingagana nawe oli imam gyoli naye gwe musajja atugobalagana n'ekitiibwa kyo imam najjanga essaawa ziwukiseka eddakiika 5 naye ayimirizewo ekitiibwa kye kakati buli lwobeera n'ekintu kyonna manya nti Allah alina gwakiwadde nga gwakiwadde kiyinza okuba nga kirimu ebirungo ebisinga n'ebyoyina era Sulaimaani yeewuunya nnyo ebigambo ebyo nga bimugambwa n'agamba nti alina n'entebe esinga eyange kyava agamba hudhudhu erimugamba efunu ligamba Sulaimaani erimugamba nti wajatuha kaumaha singanye abantu be yasiduna lishamsi midunillah nga bavunnamira enjuba mufo kyokubanga bavunnamira Allah wazayana lahum shaitanu amalahum nga sitaani yabalungiza emirimu gye bakola yabalungiza bye bakola balaba bye bituufu wasaddahum an sabiri ne babeeranga mwana wattu wasaddahum an sabiri fahum la yahtadun ne babeeranga babuuza okuva ku Allah tabaraka wa taala limugambe fulungu kyendabye fahum la yahtadun bali abantu si bakulungama Sulaiman bali bendabye si bakulungama bo basalawo kwesinza njuba gye bavunnamira era si bakulungama sheitaani yabalungiyiza ekyo fahum la yahtadun ndaba nga tebagenda kulungama Sulaiman yeewuunya n'agamba nti Allah yasjudu lillah Allah yasjudu lillah ne babeeranga tebavunnamira Allah ne basaba okuvunnamira enjuba ne bagana okuvunnamira Allah allazi yukhriju lkhaba Allah yafulumya empeke n'ebeera ekalo nagyetanga mbisi fi ssamawaati wal ardi Allah oyo afulumya amazzi waggulu Allah oyo alabirira ebya wansi n'ebiri mu ggulu waya'lamu ma nagamba nti waya'lamu Allah oyo amanyi ma tukhfuuna wama tu'linuuna ebigambo ebya tawhid Sulaiman yeebuuza abantu abo Allah yasjudu lillah ne batavunnamira Allah allazi yukhriju lkhabaa fi ssamawaati wal ardi Allah oyo atonyesa amazzi Allah oyo alabirira ebiri waggulu n'ebiri mu nsi waya'lamu amanyi ma tukhfuuna wama tu'linuuna Allah oyo amanyi ebyo ebyolwatu n'ebyekyama ebyekwese n'ebirabika ne babeera nga tebasinza oyo n'agamba nti Allahu la ilaha illa huwa Sulaiman yeewuunya agamba nti Allahu la ilaha illa huwa Allah tewali yeesinziwa okujjakooyo Allah rabbul arushi l'azim Allah oyo omulezi wa arushi azim eya waggulu ey'ekitiibwa eya waggulu yatendereza Allah mu nsonga eyo teriyo mugagga musiru teriyo mukulembeze musiru Sulaiman teyazikiza n'agamba qala sanandur n'agamba tugenda kulaba asadakta am kunta min alkadhibin oyinza okubeera nga oŋŋamba ebigambo ebyo lwakuba wawulidde ŋŋenda kukubonereza ŋŋenda kukusala n'amugamba qala sanandur n'amugamba
1: agambe fulungu aligamba sanandur tugenda kulaba asadakta oyogera mazima amkunta minal kathibin obo olimulimba obo wazako butakusala kanobo oyogera mazima chava mgamba idhi habi kitabi hadha na mgamba antino kwata amuandikira idhi habi kitabi hadha gane balueno elio mchaloyo falqihi ilayhim gane balueno mchaloyo obeirengo jumutu walira ebalueno Suleiman ya juandika thumma tawalla anuhum fanzuru madha ya richon kwate balueno jengu wandiki dojumutu walire fananzur tugenda kula madha ya richon jumutu walire Bobo jimutwalide madha yarijon chicha agendo kubera angaza Sulaimani nawandike barua najikwase furungu efurungu nilitwale barua eyo eliyo mchalo oyo ila yandike barua Allah ga yandike barua nawandikire furungu nilitwale barua Olwaleero bakubasaga nyo kuingira mwanda olwaleero abantu abayuwa bakyakozesa

0: Angaza, tumeza kunangu primary school, baamu tutevu gadi, mkomera. Tusava, government, etu yambi kubandwa, etu wadu msaji mkotu, sawezi, no? Atumeza meja ame talimba, ima yuge.
1: Tufa kwa ogerezi gani yako nolo mkubiriza ulu kundo ulewe marunge yo speaker umukuruwa ino Dennis Bazira yena afa kubako vyalo nsiso burunji kunsonge ino kaka isanga uba kajama iso kwete grezo burunji nsonge ino choka nga afala siraba zala abana naba kumi ababana okuba obulinda la kubasa adanga bano abasi okempisa abali kumaliriza nga ngabono ina abana abiganga
0: speaker wigoza ni marongo waliwa mwami wigombala ni marongo yeso ya kumwana mto ae mkisamburu njimzi alatuwa lezio kweri ndaba mugema elali mkoli kufu yelizo chikole kivi notisha mtu viliza abantu okwe fuga na ukusi ingile labandi ya vali kole bintu elio uva inuma uroku ingiliza evidagala dagala omuli okunu ingiaga okunu wa mwenga umbitilizu wabatu wala kwa kovu mtu na ingilize mize edifana na jiti yongero ukwe walezi ntwebio uro kusigara chiki kwa chobo
1: isuka yoo ifese kande Hassan ekitongole kya poliisi okuvuga ku disitulikiti y'Iganga n'ebitundutundu ebyabusoga ey'ebuvanduba bakakayisa obulungi nyo bakajja mu maiso okunoonenkereza obulungi ku nsonga ey'omusaadda omubalirizi ow'ebitabo accountant okuvuga ku mugutundutundu gulo gwa bugwe eri eyo eyajja mu maiso okwambala ekitiibwa kyatali yajja mu maiso okutandika okubira abantu amasimu abaweereza ba gavumenti y'Iganga mu bitundu eby'Iganga ng'abalimbalimba nga bwaidde okubayambaku okumalikiriza bulungi ensonga mu kkooti eyo eb'endawulo oyabera adika dika abantu nga basaba wagati esente mitwala 10 mitwala 13 munkule yoba yamba bulungi okumalikiriza n'okubinga emisango mu kkooti kyokka ng'ensonga eyo yabalirize ekitongole kya pirisi okutandikira uwo okubanga bano nenkereza ku omuvunye amanibwa kunga Mugabi Emmanuel w'emyaka 38 edo obukulu omubalizi w'ebitabo mu bitundu bya town council y'ebugwiri mu district y'ebugwiri eranga kampigano polisi kakaisanga okunoonekereza ku nsonga eno kutandikire wu ono mutyamye wu kukyalo ekyebugabo ekyaganibwa mu igolo za Nakigo mu district y'Iganga ngabira yambala ekifanani ekya astatala disi okuva ku mugutundu ogw'Iganga omukulu Nabala Tony polisi etegeezezza nga ebita mwogezi wayo wabusoga y'ebuvanduba ASP Kasada Michael nti omukulu Nabala Tony yatamwa okwemulugunya kweri ekitongole ekya pirisinge na kwedde omwezi 13 omwezi gwene guno ogwa 10 nga ye mulugunya kunkola ey'obufere ng'abantu abo balikolesa ngeri nalye
2: ono mugeme ni Mugabi Emmanuel emyaka 38 era nga omubeezi wa accountant w'ebugweri town council ate nga mutyami wa bugabwe igoloza Nakigo mu disitulikiti y'Iganga assistant radisi Nabalatone amaze kwekubira nduru ku polisi baba era akubira amasimu bakozi ba gavumenti abali kunoonerezebwako era nga abaira basaba esente wagati w'emitwalo 10 n'emitwalo 3 ng'abasuubiza nti emisango gyaibwe gisobola okubanga gigobebwa era nga betusoose okuzuula biraga nti abaira yogera n'abantu kamala ng'era bano bakozi ba gavumenti sawa yampegana ali ku polisi y'Iganga nga n'okunoonereza kajja mu maiso era nga ali ku misango gyakwefuula kyatali n'okutoola ku bantu esente mu ngeri y'olukudukudu tukubiriza abantu baife mwena mwegendereza ino n'okwewala okuyingizibwa mu kitimba n'abantu abefuula abakozi ba gavumenti
3: abali n'ensonga mukolagane n'abanamateeka ne polisi n'abali kunoonereza okubona nti bituukeera ku nkomerero ye
1: waliwo omwana w'emyaka 4 ali kupookyapookya n'ebiwundu okwesupatale eri abo w'engeje n'ousupiita omugutundu guno ogw'eidinda ng'omwana oyo ali kubibwa okuba nga abaire amukuuma yamusibyeko isanda yamubaka ku omuliro era ng'omuliro ogwo gwamwokyekya buti ali mu mbeera mbi omukyalo ono yavuunizibwa yambe ku ekitongole ekya pirisi okunoonenkereza ebisinga ku nkola eno ekitontuza abaana etyoboola ed'embe ery'abaana mu iwanga Uganda era ono amanyibwa kunga Namulondo Olivia agangalira mu bitundu bire ebya division eyekira yamami mamina mu bitundu ebyebo wenge idinda butimpegano omwana w'emyaka 4 yabira mulanga olw'okukomba ku maido agesiringa ebitaano ebyempiya de iwanga Uganda kyokanga mu mbeera eno mu mbeera ey'omukanga ivula yamusibye ku bulungi eisanda yamwetoolooza okuyikikana nga amwokyekya okumumalamu embeera ey'obuibi sematimba Clovis n'agasakira radio eyisibantu kyabazinga avuatuuka mu kitundutundu kino okwogerezganyako

0: kale dachi kadu wa zama kumi ya satuna edivire kusawa endala yo kuncho kuona kuuluwa lede sawa yo kubiri ya programu eno mkagu wali tamulani fatenge sawa esemba yo ya programu eno tuliwa pake sawa ibiri edo kuncho kuona kuuluwa leo theni programa cheso chevye mizano na umukulu Jakubu Yatesa idata andikira usopulo kubangu tigire nsonga nga bedhiri tambula mosi keyevye mizano muliso mlonja li tamulani fikansubiro lija maiso kubanga wete kateka okuja kumulimo kubwa kunichokulo na kuuluwa lero atera abana basumi mwene sawa dino obangolina okubango simbu ireka olija kuisumiro sobulo okubango soma omuntu asumye kwa bawanda ulo monseno atera omuntu asumye kwe mixer gisobola kubanga jeyongera wajama iso kubango utambulira mumbele yo mulembe nizo msano tubame Godfrey ndi wa Buzaya nalina ibi mu district ye Kamuli mazo kubanga andira ni Zaidi Mugabi tujama iso kubanga tuongira oba tugeze nsinga bweri tambula
1: ngale kuncho kona kola leo kuchina na muna na kato nezo muka gabuso garo yoro diyo na kali mimwe kali muna ngetu ndo kongero kwe baza haini gwali kula kuhunti yo ngero kunweza ensi yetaga kubangate eba na muntu muko zivi njini ebiso mozewa wabula uluso zivu wala mpango walikuta mblo lugendo omaliza ngu ikiriro kikiriro eralifu ya yongero kubangate tambla bulonji so omudala gwali koba kusengula weguli omudala gwachapati gwali koba pichi jibali Josika muna ngomana gwali kulemesa sadi na okole vivuzo yongero bakusaba muka makatonda osabe boyongero kuno ni yaka sento umano ibu wana malaku no future mwefimetu mwefimetu na kolu encho awa josumulo kubangate batuto ola owabi tusobo ilu kubangate tuiramani wagati ukongero kubangate tukumanisa ensi nga bweri kutambula waligo akandu kembe ndi kwe tegeleza nga nadi indi samu hao ndiyo musadu wa musilamu bati aikirikize ino monsi nga bweri kutambula waligo tisala jembe ni kusikuroli nganga TikTok kuri hao umwana asimuli ule sala na koba antie ne sala
0: kuncho kuno
1: bajinsa vila chiboneka nzemba njiri ye katonda mwigulu umwana asabi ya koba ati muka makatonda tusabama inagefegebalo gira kumagombo gatoleku ama inagefegebalo silo makono gatoleku engo yede ifedebatu sala kwe bitu ntu ni madi sibira magombo ditu simulule ama inagefegebalo machupa mbasapo gatoleku na sala nganga ambwe so chini giza kwa koba nechiri wa nti ebintu bisobola okuba obulamu bwensi igi omwana w'omuntu eza lutalo sobola awangula wabula Katonda
0: akuyamba
1: baida ino omulwani omukulu
0: bwekiri
1: ne ngabo yeife je tusobola kuba ngatwe sigandi Zaidi Mugabi mva ikumbya
0: ate obona ku nsonga eya irogo ndiyo mu kubantu abayikiriza nti irogo oyinza okuloga mwino batiri fuluka
1: irogo lifuluka tiri abwebanga
0: tiri aluberera
1: yes
0: osobola okula chokola waya gana omuntu oyo nga ali mu mbeera ambi wa celebratinga wajaganya waloza otyo mumaze aye nti katika ya msengwa still etu ukirira
1: ndine kintu kyensaba ino Katonda omutima gwanga gukumire mu kuidine itontono tienda kwereteza ku kintu kyebete irogo Godfrey nendo kwera muganda wange buli rwogeza notende walirwa no ingire irogo twoida kuba kuna chikumi munsa Nilo olwa ilo musuda sani ntopo na hati oliku nulumizibu
0: oloza alumu kila muisabu
1: sani ntopo na hati wenebili kuniga wandiwesa ntoloza kumakerenda
0: muisabu
1: wa Zaidi gwenkola naye kuncho
0: naliku ndoga
1: kutibalibu na bakubati Zaidi oyo akosekera kungulwa imundati imuino
0: ate bakuba oyo muino oyo guba na yoku mpio yoyo
1: oti Zaidi oyo zizi na subili zanga
0: gwente roba naye kuncho ni Zaidi
1: tomwidi bona zimatiba mwidi mwino tomwidi kuwa na yeye tomwidi kweri kweri Zaidi kwentero usiba na yeye tuida na yeye tutiyoti omusa adamaze
0: kamutandike ku
1: omusa adatane ndanga kunerona kola wabula ezira irogo tiribanga kuiwanguzi wabula mwensi irogo tiribanga kuiwanguzi era chadachi irogo likuwa kubwakale embeleza era wana maizo vita mkale embeleza walai bilai talai rijake era kuncho ngalifulu ike ala angana alino kwe merera wo
2: Enone entebereza yobwire wano mu program oludegere the chain
1: ngale twendo kongero kibaza mu kagomuli zomulunja kuchina nomuna na katone zo mukaga buso garo yo red yali jokera koncho okola kuno cho bo kole ne kirale je ndeweza ife yobwire bona kolwa lero munange mu bitundu ife tuwangalira general busoga una kola yo district iganga kamuli mayuge kaliyo nebuyende tulisubira kuwanga emikisa ejama adio kubanga ate ganafu ni kaji semuko tutuidiru achibe wabula ate waliwo e district yedindi nga tulisubira nti oluna ku district inga luvuka district inga na mutumba idinda kote ile ni seidi yaba nefe abebu gweri imuona kolo alero emikise jama adi okufurira kumbitu ndwe bindi jiriwo wabula igana gali kufurira gaida fura mitona matona ino hata sawa dawire.
2: Ino ne entebereza yobwire wano mu programu oludegere The Change.

0: kale kuchina anomuna na kato wanezo muka gabu so gari yore dieda chika isatune dake ganesa wai vile doku nchokwe na kwa tulimu saa yifese mbayo kwa hiku minaitano deni tunaba tukule kula tuleko msa doge bia mizano Jacobo ya tesa sobole ukuba ngate eida ayongere ukumanisa nga ulichimwe chili kuangere ukuba ngate chitambula tuendo kwebaza alituuliriza webali ino webali leilala echila bechama njili sobole ukuba ngate tukua kukusubiza mpereza nunjino eyo mutindo bana ifabana seko CDC bakule tele ensigo enu njine da season yeni mpio kuli inga swifti maizi unangena kuchikuminaitano na bangofu na ensa uabinaitano makungu la baina longo teni muna kuchikuminabili kwe kandala ofu na ensa uamakumi abinaitano kwa satungo kungu ile bulu njino dima kisicho na chika chansu kwa yaduma wakulu bulu njino wagati wa wensa uamakumi ya satu na satu na itano putiwe omulimi wa aduma kaitu wakuzigire chike chindi bacheta bazuka muna kuchikuminaitano wagati wa wensa uamakumi ya satu na omukaga ni kuana teka iwaliwe chike chindi chitaidi mwe biba cheta necha tabo muna kuchikuminasatu wagati wa wensa uamakumiana ana na itano nensa udoso ulokuma ngate okungula wabula chino Osobola okuba ngate okituuka ku ngeri ndala yonka goberere ebyo engeri gye bakulambikemu engeri gye olina okwesaamu eitaka lyo nga olima baina eiva ebika ebyendawulo ogezange na aliwo pere fuanu padime fuanu enda jiwa ilo wajene fuanu femi fuanu tuwaba ni green paper amata kaveli F1 bano balina idagale eitaka yongo enanda eibembe mwenye ife ele isubiro bere emero okuba ngate ekula obulungi ino ensigo de iwe na idagala byaganwa maduka agatunda ebyo obulimi wano mwiwanga swano kuba ku masimu gaiwe ga 0702 2 7 9 0 7 7 5 0 5 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7
1: akakololo oba fulu nkuzigirira eddagala eryo mulembe eriwo nyambwangu eri asaina honi mira saina hone awirambula.

0: kiruwa fe kafulumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona aba kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chogero habo soap ne chogero habo jerry pili musaize zenja ulo enene ne intono bisangi wa maduka gona mugwanga chogero yesu vile susu za fe
1: Buli omu agwanidde ekyensuso ku nkole manyiddwa nga Stanbic Executive Banking ekyo tukisobola

kuruwa li ritize lovely Wednesday atenge na kudomu ezidi no diri kumina inao mwezi ogwe kumimuaka guangu mbida bina muka ganize Jacob Yatesa alikuba ngataba niliza muche socha ife HBM zano mpaka sawa didakuba ina isatwe doku nchokona kuruwa li rungatu wa yamniwe era osoboro kuba ngatote gera chichene chiri kutambula Seruganda niwe Sersoga alikuba ngatambu niliza wegeme boom sports tips osoboro kuba ngatofu na emipire mirunji ejo kurelo mtete gomu sento na kuruwa ido abana ife bako zo mtete gomu sente atolu na kuruwa lero tuida kuba

0: Oriotia ye mkagwa mgonza ajia kumire kwe ye isi bantu chaba singa wabusoge singi dindi china namunana katunizi muka gabusoga royu fama kasirani ndibe isa kalagana kama kubu wa gurumi orusoga gandhi buru nchi kumuyu agesa wa isa tuwe doku nchoncho gaba inaba KCB Bank ndimsada muva bugwiri ya Siri Ashraf Waman ndikiriza nga kutose kumu bulamba lamba. Genta andi sinago echanche riono na kuoru waliru abataka na abakulembeze abu abulido kufuga kumbitu ntundubili ABS Mbabule ente kateka edo kuzimbabulu njo mudumo ugwa mafuta yaditu kusinziro kuba atenga ziwa mkutu ntundogu yeyo vekubilire nduru eri abobu yinza na baliko lakunte kateka edo kuzimbabulu njo mudumo ugwa mafuta okupa takiriza kumbera efusi yaba nabaliwo yaba ntu ababulido okufira kumpino mudumo wadi abisida kampi gane vya maadagalite na mbituntu ndibienda ulo vya virile kumu ebituntu ndibia simba bulo kubanga kasi takampiga na bakule mbeze balite gezanti ya bakunga bavunanzwa kurunje nsonga baino kubanga watao buru unji enkola etakiriza obula obaba ntu ababulido abaliru firamu oidi ona koro iguro kuchalo HMT echaganwa mbituntu ndibia simba buli eriyo mwisuka eyaguire mumpompo guma eyorui na oruasimi kwa kuteham buru unjo mdumo guwa mafuta eroyo ya kalirawo mbagira mba somu zindalo nga yuwe na maziga mkutu ntundogu yeyo elanga bakulembezi nga bakulembe iluwa isenti bo kuchalu HMT omukuru Geraldine Mukasa ni kansala owaba kyalo okuvuga ku muruka ogw'ensonga ogwaganibwa mu bitundu bino omukyala Namukasa Farida bingi bavu okuyinongola bulungi kunfa eyomuisuka Dickson Sabiti nga kampegano polisi etandise okunoonenkereza obulungi kunfa yi ebisinga obulungi kumboozi nga aloddamu okuni radio esinga eyisi bantu mwene kyabazinga abiroodi obulungi abakulembeze mu butundu guno bakakasanga ekiyita enfu ey'abantu eswi iranga balikweta agoburu unji okubanga balumukiru oburu unji kunsonge inebi singa kumbozi babiyo geirengo ifariyo
1: mwala ya fude ya ise ono na akube chini yecho itine muta ya Dickson Sabit hava kukula ambifu kula obu vii itakawali teka omu sana atia maza agavu denguru mrusozi igakuru kuseni gatu wale takiri ni wesi mechinya ita wabadiba kolewo waiwewe mara munga wa amani baru gudotu wala mtu kanyini ate mtu keza amani za mata ezente za matoke mzibu tisanzi mtu kaza akagwa ubili waliwo ambiule siyadere eto mulambo waliwo ublaga jabu bateka wita kanimatari njiga na wia mzibu tisanzi baadja na mbateka mama vizito na manafu katia maza agafu kusemu msozi watu teni mire za haba ntuzo nina nigasi mire zo nina elasi nga hiyo ngeyo kutenyo kujibuja kwabu wa amani nyo
2: mbabato wolo kugaidi nga nga nchikewa itakukuru gudoro wa denja nene matakawaza zinatei ngudu weza uka nila kufanga waliwe ngotendala ezi itako kugundi kuchipai puko njini
0: mauli lagandi ya gecha ncheri uruna kuhuru wa liru abataka okufuga kumubitu ndutundu ebie chalo echebo wanike chagandu wa mwigombula erie makugomu district ye kamuli ye yuba kathiku bamu obuchika oluvu inumalu wa landlord era mwene mayumba okufu wa kumbitu ntundu bino omwami bulera amza okuja maiso okuva mumbera erangono alikuja maiso kutuwa nga songe mwamu

0: Yakubulidde nti oli mulamu. Mu anti ampaddeko ku namba yo nkukubireko. Nga ngamba anti byabadde ngamba nga sibitegeera, nangamba kubira ku musawo mwennyini nge tulowooza aloba omutwe oba asiimuuse oba kwali. Agamba mbu bamukebeza akawuka ka mukenenya mu 2017 mbu nga mulwadde nga alina akawuka. Mbu ate mu n'oddamu n'omukebera nga mulamu. Nengamba mpande namba ya dokita tutegere oba ARVs zatandise okuwonya abantu tubategeze nti neddagala mukazi yawonye buwonyi omutwe tegukola bulungi yavuddeko ekituufu wama musawo kyekiriwa
1: kakati nkyala nakapaakyo
0: wangi musawo
1: Sharon nyoyo musawo nkegetunze najja nti musawo era amateeka g'ekisawo gonna agamanyi kakati amanyi yabaddeko ge yakola nga yagendanga agamba nti gundi ayina gundi ayina gundi ayina singa oba omulabako ekyo jja kimubuuza kakati kyekiringa kyendiko okujja kakati nga nze ozze mu private kubanga nze ebyama bwenasoma sisobolera kudisclosinga mboozi gy'abalwadde ku simu tuyinza etteeka nga leeta confidentiality kakati ye yennyini musawo era ndowooza namulabako ebbanga eriwerako ngawo kati sikyali naye naye yennyininnyini muwamagezi mugambe ebintu ebyo alimanyi gye byatandikira kuba kati n'okumukebera okwosooka nze sinze namukebera nasanga amira ddagala wabula nga balina emboozi ze banyumya mbu bwe bakujja ku kagalo ng'obeera positive bwe bakujja ku musuwa era nasanga kakiriki nga nakagendayo nembabuuza ebyo byemwogera byebiki omusaayi ogwawano gwawuka ogw'okumukono gwawuka n'ogwa kagalo emisaayi gye era bye baba bagamba nti nno gw'omukagalo toyina oba toyina yubirivu zat kati nze n'ebyokubira eddagala simanyi kuba yali amira naye nga nze nawulira ye pia mata naye nga kyenaga kyenategeera pia mata nze mukwogera baba balwadde bwe nakitegerewo sikinyako nyo puruufu kakati baba balwadde kati ate agamba mbu bamukebera kati nze ne sibitwala nannyo nga mulingamba oba bwenyini eyamukebera oba baali basayidira yininze nti afuke kati sibitegeera nti oba afuuke positive aga asobola okufuna omulimu saabitegeera kati ye nyininnyini abikunyonya kwalinanga bwakubikunyonye nange we yabinyonnyolanga so kakati ye yennyininnyini akimanye nti confidentiality weeri
0: kuba nze nagenze nange musawo nakoze okunoonyereza nga munnamawulire omutendeke nange nenkola okunoonyereza kwange nemukuba mu ttaso nga mmaze okulaba omugugu gwa fayiro n'ebipapula kwabaddamirira eddagala era twagenze okuvaayo ng'ali negative kati
1: era nange bwe nabagamba nti omusaayi gw'okukagalo kigwawuka bwe baba bagamba nti oli negative kukagalo toyina nze nembaleka kubanga balinga bali confused buli omu aleeta amagezi buli omu aleeta amagezi nebagamba omusaayi gwonna gwe gumu kubanga kagalo bakugamba toyina kati awo simanyi byaddirira naye nga kyenawulira era nange newunyanga amira eddagala mu bebamanyi nenya kubanga tulina procedure nga baffe tukukutte ng'oyina obulwadde nze oyinza okujja mu labu ne tukebera kati bwe tumala okukebera waliwo omuntu gwe bayita facilitator linkage facilitator agenda n'akuddamu tisinga eno nkoze ensobi facilitator linkage facilitator tasobola kukola nsobi nga gye nkoze era tufuna ebintu nga byanjawulo bwe tuba nga tufunye ebintu byanjawulo tulindako naye bwabanga eyamukebere yasooka ng'alina neyamukebere olwokubiri ng'alina balyoke bamwemirolinge then osanga bituufu era kyawe nze saabikwa nalinze sirisiriyo nali nakagendayo nga ndimuke
0: So msao gamba nti omuntu okumutandisa eddagala bamukebera emirundi egisoba mugumu.
1: Ebiri tusoka bajene bamukebera eno mulabu ngalina kibamala gamwe emiroliga owokubiri amuddamu era ebitabo ebyo byonna gye ebiri owokubiri amuddamu bwasana nga ezijasiza fesembi zikwatagana then awo ne balyoka bamukansolinga bamuteekateeka atandika okumira eddagala kakati ebyo yabikola konze nange kati simanyi simakinde namutandisa simanyi nze namusanga busanza awo muddwaliyo nga boogera kati ebisinga sibimanyi
0: kale neyanziza neyanzege ntwala mbulango
2: Corruption.
0: Kale, njagala tugende musala gwaffe, njagala ali ku line ndoza gwo sembye yo. Ali ku line.
3: Hello.
0: Wanjisebo.
3: Nkulamusiza ko mami.
0: Nange nkulamusiza nnyo.
3: Na afande Daniel Kayunga.
0: Yesebo afande.
3: Ekituufu emboozi eno tuza tugifollowing okuva mu ntandikwa yaayo.
0: Emboozi ensobedde bannange.
3: Eyejja kusobera ate ekyakusoberera ddala. Naye ng'ate nze mu kulaba okwange nga nze omu. Ekituufu kya byonna kiri nti omusawo eyajja ku mukyalo y'omusaayi yalina ensobi gy'akola. Omusawo oyo ateekeddwa okuvaayo nga nabadde nkugambye jjo nti omusawo oyo yajje n'abasawo ne be bayise nabo babeerewo. Basengeke bulungi ensonga zino nga ye alambula kye yakola nga bali babuuliriza bamuddemu bamubuuze ensobi gye yakola eri ludda wakubanga tetujja kukikkiriza nti omuntu awangala ku ddagala ebbanga eggwanvu akawuka kafa ne kagwa mu mubiri bwe kiba bwe kityo kitegeeza nti ensi yonna abantu baali badde bawonyezebwa
0: abajjo batugambye mbu simanyike bakane kazirika simanyine kawukola
3: madamu naka akawuka okwebaka kwako kebaka ku saawa gy'olumiriddemu eddagala omanyi bakuwa 24 hours bw'oba eddagala olimira saawa nnya ku makya n'eddakiika kumi olina okumekinga shuwa instantly nti buli saawa nnya eddakiika kumi olina okuba nga omize eddagala eddagala eryo bw'olimira akawuka kali kebaka bwe liba lituka okugwako kasisimuka nga kanoonya ekyokulya kati bwe kasisimuka ng'era mulimu eddagala eddala akaddawo nga kebaka so tekafa tekava mu mubiri kati omukyalo oyo bw'abanga baamukebera nga bamugamba nti ali positive kemiko bungi zibakozesa ezalaga nti ziri positive tugambe nti gavumenti yafulumya nga akyamu kuba ddwaliro ya gavumenti n'abasawo abamukolako ba gavumenti kakati ekijja kitya okubanga essaawa zino bali mukebeza nga ali negative bwetulaba nti waliwo ekyamu omusawo kyeyakola kyatayagala kuvaayo okwogera which means omusawo yalina ensobi gyeyakola gyava aveeyo wangi
0: tukole tutya
3: ekituufu kyabyonna kiri nti omusawo yaveeyo agenda kuvunaanibwa kubanga yatandisa omuntu eddagala omuntu atali mutuufu era etteeka gyeri ati atyoba wangi nyabo
0: kuvunaanibwa oba kumwetondera bigwe
3: kakati alina kwetondera mukyalo mukyalo abaana bakkiriza nti amusonyiye ajja musonyiwa personally naye omukyalo abalemeddeku nti alina kumuvunaana yamukozesa ensobi n'abaana n'abakozesa ensobi kitegedde kitegeeza aba yatyobola erinnya ly'omukyala kubanga jjukira amateeka gafu nga balwadde ba siriimu toyina kumutyoboola kati abanga yamutyoboola n'ebyabbawo oyo omukyala ebyo tubiveeko kubanga omusajja ali mayina mweyo ensonga tabiriimu zino ensonga za mukazi na musawo so omusawo yaveeyo oba ayagala oba tayagala bw'aba ayagala emirembe
4: eno ni kinana na munanda asatundiza omukaaga Busoga Royal Radio Undi Kumwoyo Kwe tuwade eno Tuli eno Era tuliba kubere eno Tituliba kufuayo Mpaka mpaka Kuuu
5: Mama TV Tugavane Tugavane
4: Ne Busoga Royal Radio Undi Kumwoyo Yo naka tubikore kati tubikore kati ingeri jitwadde wafe wafe dala wanowe waka wanowe wafe ku
5: mama tv tugavane tugavane
4: ne Busoga Royal Radio only kumoyo
6: kwe tuwa deno, tulieno, era tuliba kubereno, tituliba kufuayo, mpaka, mpaka, kuu.
5: Mama TV, tugavane, tuagavane.
4: Nebusoga Royal Radio, oni kumoyo.
6: Kwe tuwa deno, tulieno, era tuliba kubereno, tituliba kufuayo, mpaka, mpaka, kuu.
5: Mama TV, tugavane. Tuagalane.
4: Nebusoga Royal Radio. Oni kumoyo.
7: Bana, zebi anaka tia abitegeire.
8: Iyi, ate vichibiota ategeire.
7: Yasoka ya ikirira, kabiri ate ya yambu, kabiri ate mbu ya ikirire.
8: Mutinze ya abitegeire kakukovere. Ya izemu ya ikirira ransonga. Ya jire makage.
7: Makage?
8: Iyi, umakage. Ageshira na mnana katonoze mukaga. Busoga Royal Radio.
7: Oba ikirira, oba ayambuka, ifa tujja kumwesiba ku rampak.

Nsi namba itanu monsi ya dikolo kutundutundu kwa mbitundutundu biyezi yao. Chokanga monsi okuvayevo kutoka ye kange nsi yeyo. Nne neburu unji egeme chifocha yiku minaibili monsi ya disingo kuba ne itake iba. Obobu nini, obu gazi, obu itaka. Ensi ene ya Saudi Arabia iwa mpuririza kasira kampe gano ni mwaya gani ebibuge ebitukuvu ebibiri oba ebitundu ebitukuvu ebibiri mundikirize ya idini y'obusiraamu oba mundikirize y'obusiraamu ekibuga ekisooka eky'Emmaka oba Emeka ekibuga ekikasinze obutukuvu kusinza kundikirize y'obusiraamu iwe oli kuwuliza ya kyabazinga wa busoga ng'ekibuga ekyo n'obuzaali obwa Prophet Muhammad ebirembe dibe kuyi. Era nga abasiraamu okuva ensi eno yeva okutuuka yekanga baliyingirira mu bitundutundu eby'Emakaawo nga basaala. Emakaawo okumanya nga wankize ino ndi kuyinongola otegere lwaki abahusi bategeeziza nti baida kulumba ebitundu ebisigaliirewo, tebaida kulumba bitundu bya Mecca n'ebitundutundu ebya tebaida kulumba Mecca, tebaida kulumba Medina. Lwaki n'ensonga ndi kubangani nongola mene nje kuyiwulira akaseera kampe gano. Emaka mbaire ndi kuinongola nti abasiraamu okuva ensi yevu okutuuka yekanga baliyingirira Emaka nga basaala. Lwaki neri ekitundu kyundu kyebeeta ekyekaba ekaba n'omuzigiti ogw'ebyafaayo. Nawali neibaale eirugavu libeeta erya Black Stone. Nawali ekidiba ekirimu amanja amatukuvu aga zamzam. Buti n'ekibuga ekya Madina kireetaawo. Ebibuga ebyo eiwanga lya Saudi Arabia olw'okuumya businga bungi ng'otere ku obwateeribwa bulungi kumbi byedenda lumu iwanga lino erya Saudi Arabia n'ebibuga ebyo na lumu iwanga lya Saudi Arabia waliwo obukuumya akaseera kampigano bw'amaani ino okwetaasa ku mizeuzi enkambwe ebirisindikibwa abasadda abahusi okuva mu iwanga lya Yemen okuba nga basaanyawo okukuba ebitundutundu eby'enkizo eby'eiwanga lya Saudi Arabia. Mpuliriza. Yonje kuinongwele wajite girabulonji leka antambule kuinongwele nsonga dino mputia mperano mpuliriza. Saudi Arabia ministry eye nsonga edebya mafuta mwi wangirio evuate gezo vete geziza nti wabairewa obulumba gani obukole yibwa itatuwa lengiro kubuga atuka mbitu ndutu ndwebye chizimbe chibeta echa aramuko aramuko chizimbe bachikubi chagani buga mchibuga

0: Ndikutandika na maulira gawa tambulira kwa nsonga mu district na Mutumbeyo mbava kutongozo kuidabiliza ngudo ibili na ambilida mwigolo zere ivukula na igolo zere yabulange avo kulembeda mwente kateke eno na atuale nsonga debi ya ngudo ingini ya ononga ni hali ya chibabita mwuruchi yuko lweba kubia kutaliche na wandio trading center mwigolo za ili yabulange unakoba ntio mulimo guno gulija kutandikiwa kwa mwangu idala edanga wanaone ngudo lijo kuidabilizi buwa dikole kilomita ikmina msambu Nobu kutukutu ama kumiasatu na butanu. Joseph Soko wa redi yeno, olichikalu na aluba ilemu, edabi njibia alese.
1: Kuna lujia kusaliwa. Lujia kusaliwa kupaka rupa, paka kwerukanga. Lujia kukolewa cheveta shaping, oba grading, okuru umba. Kala na mkuru umbo omo, mubamu kuiwidida kwa amadi, nechi umachetu nila cheveta water bowser. Malo kuiwidida amadi, kwasi nila, nechi umachetu roller, oba vibro roller. Eyo face yaba nga nyesu okeru wako. Kala na watu janga tukola tushio, janga tukola cheveta emiara. Ekitola amadi kurugudo, ikatuala kusaidi kule mumbali. Paka luisi mwoni miro daimwe. Ina programu hindi kukuto reneru notu, jakuta yaku maram, kuka ni kuravo. Wa kilomita mnana, orukudo ono likwe kilomita kukobia iku minaina point 35.
0: Buti nyomba ka parliament yomucha lower district na Mutumbeyo ni Betty Nachisita. Idu kila nti onina tuwala katika kwa la kunsonge lewe ngudomu district yeno eye na Mutumba. Ajira maisi okuba nga yewe mbie abantu wabulido. Okuba nga wakolewa mulimo gwa ibwe ogwo kusobola okuba ni kanti yengudo dino diba mombele nunji. Choka isenkulu wa district yeno Mukisa David Kalulu. Asubiza abantu nti mumbali yeri kutambula ngudo kama ala debali joko laku.
2: Oku ize kilelema, oku ize mbutia, pako oku ize kidali. Oku vila kimemula, oku ikombolola. Kabito ize mbutia, oize empumilo, oyave ebudunda, oile nakasimwe. Olugudo ya betulubita, esa eno, puli nandi nandi. Kale nteko kwe yama, eizu uliruno, na benakale taba inginia. Okulugudo kuzebu gali, olubite bugali oku izebu naibani. Haba tubo ini mwatubo ibe. Na izene taba inginia, maizo kupimaga antu hao, onalebo kansala lato. Bataka batu kindiraga antu hao, okuzwa kudie okubu gali, oku iza kuno, okubu naibani.
0: Wakuja kumovizi ngabia bivume yo, hisi nkulu wa district yeyo, ononga ni Matia Nixon Echeny. Avira alagowa ina mivu engeri omusudo gwensire gekuruwe yongera mu bantu babulido mu district ye Buvuma. Ono mutawana gutire ku bantu babulido abatafire eyo. Kuba ne kantu bakozesa obutimba government bwe yabawa mu ngeri entufu. Ayogera ebigambo binonga nomulizo omukulu mu kuwerekera Ibrahim Yinda w'emyaka 20 ononga yagwire mu nanda ku kyalitse buwoya mu igolozeri ye buwoya mu district ye Buvuma.
3: Nendo kubeba zaba ni buchanga muno onda mwetimumbu nanga kuonono cheng Matia Nixon Odo imweni Chairman Wero C5 Buvuma Tide tupanga tububa gaide mubu koze semiri memi tufu Ndoke laba ya kisupiriensi tuidabu wakana anga bulisele ikama yumba Eda tulijabu wakana anga butaiza eivwa endirwa Obanga babutaiza esiri mbudi tarumanko Oidabi agana iwe kasoro Aya ifatu nene ngombe koba Nti receive it Hang it, sleep in it. Bobo kafune kafune, okate mchifachi tufu oka wanika, atelo kasule mundomu. Boje mumaru wali lo kese disinga kumambitilifu. Malaria cases. Kucharo tuliku ni viso, kumuruka tuwaba kunipiso, kuigombola digiso, kudisu kidiso. Baidaba liingiri da, okuno musolo kwe mtola.
0: Ocha nyeda kwa bantu we Buvumeyo, nga district wedi munte kateka ni government ye, chitongo cha government ya wagati, okuba ne kantu wa jamai so okuba nga bata ensalo salo kubibida makumi abino musambu ebiri mu district ya Buvumeyo oloni abantu basobola okufuna itaka itufu basobola okolera emirimu gyaibwe.
3: Twali ni program ya twa 77 eya the gazettement of some forest reserves etya ne bibira abiri na musambu akadisu kitikano kanokano aye nga atema yuke yile elina kirala ebindi byabantu. Wajei gango inzobuta ya gana, wajei dina kagoma, wajei tololo, toi inzobuta ya gana kuwei. So nendoma tegezanti, tuwali tulivizinga noti sedo ni honor migade minister, tuamalirizanga mwezo kwai kumi, no mulala. Ni wari kusabira his excellence appointment, bajeba tiame, amukaye tiamu no huvu na nzobu wampa, ni bino. So nendoma tegezanti ya bintu vili mpipeline, elasa wa yona yona, tuidaba tuva wa outcomes. So mugume, ulimuntu wali na wali nuwela, so mwena anga tulimuruta loruo kuruana, wena wali zimbe chila gantio zimbio.
0: Wakuja kumu district ye mayugeyo, mutawoni kansa ye bugade, isenkulu wa yo, baka luba sadi kasacha. Aliko ya mbaba ntuwa wabida wangali ya mutawoni kansa ye bugade, wakupa ni kantu musiba ebisolo bia imwe, omuli embuzi, ente, entama, ne ebisolo bia indi ndi ya wikutaya yanga mungu udomu. Unakoba ngo bubende webwe yongeide, mutawoni kansa ye bugade, ayengebe serebe singa bungi buvira ku bisolo bino ebitaya ya obutaya ye ayogere bino nga alimumbozi no ife secondary san junior wasinzire yakola okulabula noko bantu balija kutandika okugema buli kisolo kyobana yagana nga tikisibe ku nsiko
4: bana musibe mbuzi musibe nte tauni tibajirundira mu tauni timuba mu nte tauni timuba mu mbuzi tauni bantu bakorera mu business so abantu basibe nte era tuli kujja kuongera okwongera mu amaanyi okugema ebisolo mu tauni mu Bugale Town Council so abantu abakalina ebisolo mubisibe abantu amaadi gagano galikwa abantu balikulima emmere yeibwe mwikiriza abantu emmere wali kusobola okutta ng'omuntu ataire womboli demokapolitike at least akaliyemu paka lwali kazimbamu so abe ebisolo abalikwayira mu Bugale Town Council mubitoolemu mubisibe tutu kubalobera nti mutayiramu ayikasito omuntu obangoli kwayira ku zero grazing osobola okubirikiza ebiwo kisoke tuzira buzibu nakyo aye okubirekula awo tutujja kuyikirizaganya nimwe
0: kansala atwala ensonga edebyendegeresa ku Rich Golf za Town Council ena mu ngalwe mu district ya Bugweri ononga ni Dalule Jamaa Nalule Jamaawa aliko baba naba kutyamira ebigezo bya kamaliriza abasini eyokuna sawa dino yabakoba nti ebirozo embe na byonna mubite ku bigezo ati ya kubaba icho msambu na wasini yomukaga abali kulindirira okutyamira ebyo bibona byona akasera kona kona okuva buti yabakoba nti akasera kano baino okuba ni kantu basoma ino n'ebiseera by'ebisinga bungi okubita mu bitabo akoba nti kino kidda kuyamba ku abaana bano kusobola okuba ni kantu babita obulungi ebigezo era ali kunaka amakawaire abazaire ab'ekibiina eky'omusanvu n'abaana basiniya ey'omukaaga nti abaana nga basomera wala mubasembeze ku kumpi n'amasomero baviire okumpi kumpi olwoni nga bajokola ebigezo byaibwe byakamalirizo
5: Mama wabana Nalule Jamaawa na Mungalo Town Council ninze minister wawo nsoma na malwaliro nendo kutusa kusoza zaba somi basini afo namwe bale kutuka kuluna kulwatandika kola bibuzo mwe bale kola bibuzo katonda abakole bulungi musobola okubita bulungi timu wanka wanka mu bested ewo ngo bwe mumbuto walala ebirungi biri mu maiso titu baku na chitawani mbebuzo wano tube ngo ebongo bwe fetu bute ile walala nabasomesa mbegayirira abantu bano mubatulerere bulungi Tusobola okuba nga tumala ku bulungi emyaka gyaibwena kuba butezira muzaire ajja consideringa senior 1 senior 2 sawadi n'obuli muzaire ekinuwira ekiriringira mu senior 4 n'omwana era kyajja okuba nga alingamu
0: akakyo ka parliament akalondola ebizimbiwa mu iwanga aka infrastructure kongera okutema mulundi ogundi okusobola okuba ne kantu bekeneenya enkola ne kampuni gye bawa omulimu ogw'okuleeta number plate eda digital Butini ona kolwa lero isenkulu akachokano ononga ni mwine mpaka avire mumbera yabanga tabukire minister

0: Okay, kare mnange kuchinano mnana katonze mukaga buso ga Royal Radio. Muli mchabari kuli zaidachi kadino diri makumi ya binaisadonka mnange dibula tungile sawa dija kuma muenda. Luna kuruwa kusatu, kena kudomezi diri kumina ino mwezo kwe kumi 2026. Muli mchabari kuli za ondi kumuwa yo radio. Tuamna kanta mbla mpula mpula ngapo chitegera Saturday afternoon groove tuingideo. Kapaka sawa dirija kuba ikuminga tuliku wa mauli do kufa musike ya entertainment. Mnango tegere, wanowe gatandi kirati tuwa sunsura, tuwa gogira ku, wanumiru. Andi muisai gurune vumanda za nava guru nize comics robot ensomba biuma omusuga.
1: Mbutere vuzi Walvix, babala umba vuzi akumu inaba jekumide kuchina na mnana kutokizo mkakabu. Soga Royal Radio. Unakuna kusatu it's a Women Crush Wednesday, tupa tukuera dala, dala entertainment. Agamba, on a Women Crush Wednesday of Langa yuku kade, unakuna kusatu weruti, unawereza ako mwagaru wawa, kubere domu mbere mbiaka meseji. No gamba banange narungu singa sigwe
0: singa
1: simanyo bandi wa
0: aba no bana ndi waire wa singa tiyali na
1: zege singoli mpi like gamba
0: singa ya mpi
1: ngambi eshi
0: zasi bitegera bitegera ayo ndi nandi baire nandi baire kabembe
1: oh ngachi
0: nandi baire ndi mu town. Kode denali na ingira town.
1: Eh.
0: Nali na ingira town ngandi bugemba.
1: So, omutegera ngoka message. No gamba gwensonga lwachi ndi kino. So, mwenyini abasalawo bachi oli oli bulungi
0: obo oli bubi.
1: No mungamaga you are the reason why I'm like this.
0: Kuti obula mbwe bubi wa mutegereza onti.
1: Era obo
0: mugamba. Niwe nsonga lwachi ndi bubi.
1: She's the reason why you are like that. Omutegera ngako message. Mali le go manje. Maitirivu dala dala dala era tugenda kuba tubiyitaita mu lunaku.
0: But wizi iwe ani goereza ka message awodi na goereza
1: yali yakute kwa budget ka yogurt yakola ati
2: sokoleke ka message amila sokoli
0: ani yakuta ku budget
1: atumuletere petuogere
2: negini wangu na
1: makoba owai gwali eyo watako mwana ku yogurt tosobola
0: ai buti omuntu
1: ile yamutambuza ka wiki
0: kamu
1: wiki eno yola tumulaba ko yadina ka yogurt ya tiebita
2: yasi aganye
0: akazo munwa
2: yasi antamie.
1: Hey,
0: yogati?
2: Hey, antami kumutimu.
0: Muti yozira chini chewa yoyiza kuwachiri.
2: Leo nikuna kubwa kuseba kuleka lero nsibye.
0: Wali msiramu?
2: Sili msiramu
1: mbera. Nsibye.
2: Ti mbera vada.
0: Mbera.
2: Kwa ganda bila.
0: Mbera. Mbera.
2: Mbera.
0: Mbera.
2: Mbera. Mbera. Mbera.
0: Chimu mwanya mwanya mbera. Mbera.
1: Sajia watu.
0: Hey, wizi.
1: Miyake mtu.
0: Choka wafu na chintu cho. Aye, buti ya kutere
2: kukuli. Chintu vana angi. Chintu. Dojita chintu.
0: Anti mkulu.
2: Ana uganga demoko.
1: Eh, mi da baby.
0: Buti baby.
2: Kama makaga ngi comics.
0: Waliona byake bujeri yebirevu.
1: Gobera na makaga
2: babu. Mwe mwe mwe mwe mwe.
1: Gobera siza bela na maka.
0: Eh.
1: Kalo
2: ikubuka.
0: Nga nokufuruma reason zido wa. Ti a mami.
2: De baba mateka go.
0: Si si mami.
1: Adeba nange sugar baba ngatamanya ruzumu.
0: Atama. Buti wizi mwagera ulimiche.
2: Angaluna.
0: Ulizungu luli mwai.
2: Hii kanya nalusenga.
1: Ushigama. Ushigama miwa na manjiru zungu.

0: Ya ize mumani. Iwe gula wa account iyo. Oba tayo sente. Okusobola. Oku chizobu yaka. Ofuno mkisa. Oku wangule bila bonga airtime. Data bandozi. Oku tayo boku tola yo sente. Amazida kusala kusende duandona. Oku mare mieze na mirambirira. Niga star. Ibiri na ina hash. O downloading KCB yu mobile app. Oba. Ya kundusa galwa KCB. Olukuli yokumpi. Wangula ni KCB bank. Olu walero. Amateka nebida giro. Bichideku. KCB bank. Yoko ina wansu wa mateka. Gapa Bank of Uganda. Sente daba customer. Dikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutoka kupoka ile ikumibula ambirira.
1: Esawa dido dinjire ikumi, edolo igulo.
2: Busoga, Royal Radio.

0: Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.
1: Dachikeri ndala hemazo kwegane sawa 12 edoro igulo. Osibe yotia mukago mgonze kumire kuchina na numunana katonezi mukaga Busoga Royal Fama. Kaire kabirango neigaga Dorin Olivia nizati emewo okuve kusomera. Dokita Wandera omufuta honaba kumpi no mugenzi wa nyama ome. Eidana bendo ere denda ulo nga kozesa. Nga kwesa eidagaleri obutonde akutegeze wali nechikulu mango twaire ku sirimu ni kansa bango jayo akuidanda be twaida kwaidusa mukubire ku 0755 13 53 59 oba 0783 62 58 3 Planet Germany Solars Limited bakutegeza nti bakuletere fridge kuchibanda mpola edama sanalaze neda sola butino jakubede mpia da Uganda mitwalo 15 oteyo ko ate ojisasulire mu miezi mukaga ne kitundu nga buli wiki otayo ko emitwalo 33 bano balina fridge eda display oja kutayo ku emitwalo ana edisokerwa kwa tenga dilina glasses meiso bagani bwembale na kaloke na Munsi Road okulirana na igoloza okulingiriza ni Florida supermarket ateiganga oja kubagana oja kubagana inuma polisi okulirana ni dipoteda Coca-Cola kale kuba kuzira musanvu musanvu musanvu na ndala nkaga na isatu ama 15 munana oba zira musanvu zero ina china na naibiri nkaga na munana abiri naibiri oba zira musanvu itano ina atano na muenda atano na ndala musanvu na itano Boom Sports Tipsy bukodi kwa kuangula memipire denda ulo doba ngo sibe olunako ni gasta ebiri mwenda musanvu star zero hashi funa VIP odd 15 buliro na kuali mwiki ofune VIP odd 25 ku weekend funa ordinary odd 30 buliro na kuali mwiki ofune ordinary odd ofune ordinary odd 55 ku weekend funa VIP atengo bwanguzi buli kuni guarantee niga star ebirimwenda musanvu star zero hashi funa obwanguzi ba odd ZW na konga buva mu timu yaba na maulire abakola ku nsonga edebya mizano ku stadium zedenda ulo ama radio ni TV okuva mawanga nga Europe America Asia South America North America ne sedindi kamara ndu kinacho obwanguzi Obe mpira doba ngo sibi olunako bwe tengerere kungaludo ngobanga oko esobo kode bwe ife bwe tutumye Boom Sports Tips obwanguzi buli guaranteed buli runako Olia yonga hote waniziwa ni alsazi dikumaze kwe mirembe huulire chiketo kumutima huzira petaiti humo kago kwepika mabunda ovose sema musai kuzisa lugave alsasurapo ove ngoterera bokalamo ate iwavu navu na nechifuba hulina kakolo kakusumbua nga kakulema ireko wakolo ulidobulumia wenda ulo ulino ulunilanilo ulo ulukulu kutobu takoma okalubirizivo kuwera uvo kuniza kuzisa Lugave kofan flusu rapo onango la kuchifuba nobu kolo wenda ulo iranga ya kakasibani National Drug Authority kale mwaga nebuterevu mfamasizi ni drug shop sedi kuli okumpi okwe tolole iwanga ili ya Uganda mungeri nendala iwali na meino nga gakuluma ulisa uli ilulala botaye chino guga uwe chocha gasana lala gaguba uwa galimu ebituli ebibuno bikuluma Mbose ni agavamo lusai sai obo una akanwa. Sinesa nana habo mautuashi tuida kwa idisa. Onamaga ni mfamasizi, draga shopsi, ni supermarket sokwe tolole iwanga. Lewala bafere, tiba kuguza kapusi mukutia noketa akaduyo kakasanti ogulana na mwene tiba kuguza ekifanana nga nana habo mouthwash yakakasiba ni National Drug Authority. Mulungi nacho hani guno mudenene omu bisogwendo ki oguli konko mulimu ekirisa kote ebirungo kamala. Mulungi nacho hani akuma omubiri nga mulamu bulungi atenga tigujira mundu ire akuma omutima nga gukuba bulungi yatulamu ebichafu omubiri ekiguyamba okuzimba obutafali wasigala nga oboneka nga oli muto buli sawa. Mulungi nacho hani atundibweri ababende ekirala ekirala nimubungi era nga parking ba mubuzito omuli lita zabiri lita zeikumi lita zeitano lita zi eisatu lita ndala gramu zebitano ni gramu zi ebibili na tano abatusi waka ba press blessi banuwa kukolera ni mulungi nutritious porridge buja umira abato kotana bakulo milk powder ama tagovuunga agalimu ebirunge biyambo kuzimbo mubiri no kuzizendo ire mumubiri oguo muntu kota local packed chicken henko kaife nsoga yechina wira yene nge parking ibwa bokala mwino kale bagane mu kibuga eche yinda hawo ku Kachi Road ku Moku Plaza room number A18 eranga bakola delivery eri abali mu kibuga ni kumbali okwe kibuga tam order yo wo bachalire ko toja kwa idusa mokagwa bitakuzira musanvu ne isatu ikumi na ndala chinana na mukaga amakumi asatu obaziro musanvu mukaga itano abiri na itano zero munana atano na itano mulungi nacho hani live longer and healthier. Edachika dikone munana edimazo kwegane sawa ikumi na ibiri edore igulo ebirango ife bikanzawo msigiri na igaga Dorini Olivia otage makukali miko katwire mprogramu ebi kusike ni tube ime Godfrey bayo vwera
2: hika angana mtuwa bini na inawo tina ichimbia wa ime tichibanga woko antio msuma Patrick Charigonzo wa True Gospel Miracle Center walala ni True Worship Choir babale tede High Praise Miracle Concert ngana mdo mwezi asatunyalolo mwezi ogwe ikumi au mchisawe cha iganga municipal council mwide mube ungaba dulisi nga katonda akolelia magero ngeno wetunumiru endongo ya Yesu nawe mbako supaba singa nga bakulembe ilu amu Joseph Ngoma
3: yegwe munange
4: Nze Joseph Ngoma mikwano ya fave iganga o njagala kuba niliza njagala kuba itaira njagala kuba tegeze na kuzo mwezi nga satu bulumu mwezi kugenda kuba gwa 10
2: mwezi ya tuembela msima na tukunda lene ya tuembela tulikuchoto tusikize
5: nga yago to hello mkama eva ziwe amanya midogozi na tukunda lene mba niliza mu konsati etu midwa High Praise
2: segmento umusomi wa matayo
6: yes abantu wa iganga mwenane midwano njaka lukuba niliza amanya agange bata segmento umusomi wa matayo
2: bati muanguzi ya tuembela mwema nikuwa nange
7: Yonze beti mwangu zingenda kubera yo mumanyi manje nyomba yimbire buli kaimba konna.
2: Ndakusirivi omwana owe wa imwe. Yabembera nsomo kaname ndi abandi abagospel banje. Okwingira abantu misatu. Ordinary mutwalo, VIP mitwalo ebiri. Tebe mitwalo 10 ne mitwalo 3. Binabyo nabyo nabi wagirwa. Seven Telecom ku Aso Street, Chosen High School e Ganga Busayi. Quality Kids Kindergarten Chikulu, Sana Country Hotel Busayi. Mama msoka ku Sazal Road, Dr. Kagoya Maria. MP2B ni Ebenezer.